0: Ore re unkela.
1: Ayo, pero ka tlhong tsene ke heria ka mosi go te korera.
0: Korera se ba tshire.
2: Ke nna wa phrekesa wa tsa isa. E sene nkhumela ba.
3: Hello paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira. A khali hero ka tina mape ba ba khumya bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma. No phrekesa wona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Ke yo khanna khan mafrekesa wa tsa isa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mwa yee ni tana ke yo ja saka so siwa. Ti so tikimani ha mwili. Ti so siwa. Nka je uhani ba khane ifu.
2: Ke
4: henletwe mosa yo re ra shekiro la ka nyo pa he e pere re khomo sa ya ntento
2: mama go khale tlo ntlo ntlo go nyo ke nona wera wona mpa nyo pa ho mkena go mosia
5: mukore ho pa yo ma naka le kiti e pere re kwa sa munya ku faranko ni macho wa kute sumana ni mukali mu deliwa ka murema o siva vanjene o khala vanjene ni mpe

halle ba kale wini wi habar da daga nan soku mera tawan fure no ba jire olle ba ba kale na manli ka hike na wafar san jagu shtari wo wi ba na ta ran na shkola araja bua san ba mosaroni anel son tataña aka listu pedro vamos a wo herre ka mukhalle ba neta miteko sampira ale a mushikola mwakola o mphanya ne yaho ka haya Guarariha pa' ahí.

animi wiwani na nomradio ni mo. Wo kala mahamo seni walia hunto yowo nirongwa huna kuhawin kaya ketwele ke kai. Ntonana numuhina malaka murati no suwele ikale lo sowe sorate la masipo. Kivantu notopia itu isumana pili mihiwi wala la blaka mradio ni mo.

0: no.
1: Ah, na mapayola, mi sina na kalupertina parnarto. Oanya ka apayro mwanona tres. Ayo. Meana wore ya mwanaka. Awore ka mwanakode. Aru othana. Tamona ka che, mikura ka. Wo unyama si chai. Tera mama ka gina wore ya. Wonu wore hen wore ko wore mirman. Tera o. Ka kera cho. Kinim panya rapeka. Atula hen mwanakola. Eni mwara atula hen. Mi kontesa mwanakola ko ma ku vihere hospital. Ora phiala ko hospital ho mie sor pile ninno ninno ana ko lo kononda o le so phila mikura ka chalia o kononda philola mama eh ni pele mikura ka haya nna wa mweke ma thiri mero wa cha baba le eh mama alpertina mikira ka mi mwana na ware mikira ka ayo ni mwara hen mikira ka mirmani tere tapo va bahi namu bahani ndroka ma pa sarki wot kuhapa sariva vale mahukumeli mararu mwana lokolonda opila kochalia mwana olimpaka kontesa kovaya walta kontesa konrano wani mpaka naba konisukuru anapuya akikali hera mwana lokala nkuminlelo aa
0: ngaya mai arimidu mthero tudi wani khali hera kemaha holansina
2: kenaji maza na zakaria nkalona nyoto Ihi wa me hayo va yo me anon khro waraya ga manaka Uno jantare por patha shaka por patha le ke nwa ga shima ka mama ke na ore no ora ni he ne ora ko ara mere man Oni nye ra chalo te no le no ra phya ga no No ra phya ga no ko wa shima shima anu awe ko ni he ma no le mwe a venya sha don tema ke le hospital ni pele hospital ni haten ter ya o helia soru o melhorar o rojero é normal e não querer não levar não o aninho para cá vai criar um conto lado
0: assente não sou lá oí para trás eu lola a cuma cola mawani quando eu abri a velha ana mawani eu na puta puta ana mawani só o cala tocou me há até me tocou mano a canles na cala mahola falume a governo nevará a monama para mumu opa vela o acalhera na mawani o seca irá tanto conseguia ko khale ko lera hata igine kuye so belo amerman
2: anne ne khali hera ma khali hera ni bahaya ana on hi mera ba ni ka so bege ni ko chake mawani ni ko chake bani ma shin helake red para ura para ibitar amerman ni ano vale hi ni khanna or kulyu khani hela ye thu ye ye ni ra bani hi no la ma la jam ni mura ji sham ka ma kala hela shabari thu cho nu kho kun kheri ami a ra da la khani phanya
0: Yeah, I can love it. I love it. Look at really my Yomi to hide. I could take a microphone in the better again. Yava Hamaya to go and Napulato. I'm a Malangaya. Yomi, I could take a microphone here.
1: Yomi, I have here Transetta. Tava Yako Spitali. I'm Pacanavak in Murakayo.
0: Ah, certeza.
1: Ayo.
0: Oliver Ranger Gemassini.
1: Ayo. Yo, Tava
0: here. I need her here. Says the Lua and Paco.
1: Kada ni ru hospital work ni tarhela
0: yanye kama yale ngai mai insina ni vane la mwa kolera olelo no kumelo na mapa
3: rita jaime ore tong himi yo khaji ni miano wa hiki phanya janero tia binti sing kari ni pro na ria kan no komani elile simelo komani wo kolo mo rapea nunya ko khumo komani wo korowan phela ko wani mo khaji ka hi phia e worantero grafia kanunya mano ka hi ka hi rohi hospital na sanaka ka rohi hospital na sanaka ka ha phanya man primero ka hi mo yesoru ba ba lo kolomo o mphaya na fas o khuma e wore yo mpaka ele wore la khaji ke no sukrela ke ni sukrela saute o kitara tari nana puya ka ha sukrela baba
0: Ah, nyo opanya ni mansi nywene?
3: Akipanya mansa kene.
0: Masi mahaya, ya wanyi heri ya sa, mahawasheni mamara wanyu, apa kendra sai? Maru ule tuyo, maari moja, ula mavindre, wahimu
3: liwa. Paji nkintuwela, karo mkira kiliyake shima.
0: Kata mbeleke?
3: Karo mkira kiliyake shima. Ukipanya ka onyanu ura pea.
0: Ayo. So kala sinihimu mapuru wakina kwene, sinikumela wakati wakina kwene, nakonwelela, ukumihera kama kacha miho si himwa sowotiwa umeoneke kolerole atuna konomisiwa kolerole onioni nkaha nyuma one lwanyu kwa nyu toko wawereani mro hospitali mbona ba muriwani uri hai tuye sene himwa
3: eh kwaji miki nkichuwele birana kawo mkhanya miki nira poti anapuya taki mkhanya hale kala wira na riva tuwata kwaji ka hikitwa nyikan lake kwaji ka hikiyala lake yo ikifanya ka erete yo kinchuwela ni miano
0: asante ngaha mai ya kule kama huyo irwa iye sinihimwa ibamphori aso sinihimwa kina kurwa ka kolerole si certeza ni uri aru certeza lendo ti kolera neyo kolerole kolera ari hai
3: ya ba kin mikrofoni ye kenende sakni hela masini kenin guzari kuburi ya kamasi inna khali hiya khun hela kamasi ni me kuburi ya ka akumana ni hiku ni ikifanye kolera paji ka hiwa hiya kinon kinni taratari masale soro kinni taratari minke intintaifu porque te mi kona lo retro
0: papa apanyera mo hahula ni mula bla kolero lelo nsina naya
4: nsina ka leonardo joan
0: yer mere ke bayano ni microfone
4: ah leonardo joan nakuya me o kipanya kolero kanu thwela mani hukuno thwelo thwela wileli o jantari win party kwa la pra kwa tiro ora pa ponaka merimani rota khani operari kere cho opo manumano o rapheya ba kulelele aka thowi weria thomano roa kimanene ano pawa sulpajaka pakhiya ka bicicleta ni kwa kuveria ko hospitali yalia ko hospitali kaha ko atenteria dababal nen hukunne karale ko hapili le tempuela kwaji nata tia sekinti ka khalle hospitali mahukuma raru noneche se tekin kwa la kikoha ka phana ka na ta ngindra tho ta khani wo khuria ka banone la chemi phana ka mu ka hi ka thwala phala la kunya mano pole di aka ma ko wani no ka hi thume kininu na buri wani wenno
0: asante yo ka to ka kwa ka shimayala mha kumve opia papa Nampak macam aku ini sintanya dia soi kalau tuna kakek aku enaknya ni ibu aro mun loliwa ya wana punya rotu kolera. Oh himma ibam poria so uhu tu mampat bolor rotu lawa kolera. Ibu mohon loliwa ya hito ko apa nya nave evona epenua mpaka orelova. Itu senisnya seni himma ikhikal ke atuna kama ikai ya udah uhu tu awi uhu mirkushen kanjau apa ha ala niu mau terang uhu kerat Mozambique. Mpatuwele oretu wakura kala nuhimo idulo kano misiwa weza kala nimisa mwe miani
4: na ata omiji yao na ata mieno ni heraka hii uhirata ila kabapua wihu buruke nini rata ila cho esoro kaninkana esoro vate elatirina nakalana mwe maashi kaninkalana nakala maashi hao esapau kinkala na ikala nepo tukala itura Echolia chechi chimwane hu nireka na apea kabapua owana nukolo mobulula wohira piha nu wapea na apea vale wavale vekobale vale ma epanele ena apea mathapale wohipale chitampa entao pinrowe hu mwikina nipanyaka eretra yaya
0: mama Uduli wale, ahiruwe kianleso na yokane ni hinya papale. Aromula sa ipanela, uiru wakati mkina kono hikunela ka, uisa uinyalela. Kikala yeyo ni himwa, uiru wakole rolokala. Ya pavela ya kuleke, ya pavela anjeke, yana mwatama nana yale wawale, mwaholo otene tau huisa yo hendri baba. Kaha ya? Nsine naya?
5: Laura Benino Faustino. Nkale bayro na nyoto.
0: Na nyoto.
5: Na beva de kui kunela ka chinakela jere pisho njulumo arata chinakela ka mmo mungu kuna kenyela cha mmo ma jampanya na arata ni enpinyaka.
0: Ntandi wani ko paliuru ma fatu lo retro lo ko le ronkuma wo nyala ni babo hira tela.
5: Ah ya kina wao hira ta.
0: Nteniwariwa ona mapano mbai romemo na nyoto pahi ni paru sikina kusei sumale baba sinifane mala baba tivi wapa lewira tuna sekoretola kala wahi mwira maisuri osheli wa maisana wa horo waka haki ni maisuri shini maisana kwa kanle mutano maisana shura mutano tunatika wetende sai una mwiru kuri yata
5: ndato maasi ya nivahiyahu mingajampia mo eposu jikina kwa ndato jikina kwa chengpane cho yu kunaidia Maja kan jina gada gala jebe shomo majin mo
0: so kala hinya ya shima ale na shiba pada ala uli kunyaba ni hakumbe hiyo orwa ko talaka sema kwa hila wirwa bonyala ni baba sa sirwe ka kala na mwe na ri lo kera mbra dele ke we hinya ni ba ni riwa le buka jambe la tiwa ya e hinya la tiwa e thini re ya wana ma bano
5: na we re ka yo
0: ka he mai e haru mele ya kelle gere duliyo Awa la ntikileke matuli, awa la pewe lakina kwa kule kwa yu, nsina na ya?
6: Miana nzina na karo zita kartozu. Hiki panya kule roni miano. Miano nzina na karo zita kartozu. Hiki panya kule roni miano. Onjo hiyu, orupati. Kimpati ki, okiwera mirimani mumo otene. Ukulomura pea, nunya. Majika ya hikana mwana kamanera, onrele natakisi, orohi hospitali. Majika hija soru charu, yoneche se ujisu. Kahiva hiya yo salifirozu. Kahiva hiya ileshe, serteza. Majika hiyo wani uo, oleshi yomichi ya mumpani motene. Mavizi nyaka ya hiva kahihi yeria sapau. Mavizi nyaka ya hiya yeria serteza sapau. Manji kawe ruwani no nkina tuko mpanya ritotampe kwa shukuru
0: Eyo ni himo wiru wa kuole onivinya wonyala ni uhiratela
6: Eyo enhimi eyo na vertati hina hikune ile rumatapa ade ni mwani parata kukela kamwe ni nkumaja nlatirina kukela kamwe na kela rumwe ni natota pahi nuulia javale nwako mpanya ritiareo ule
0: Asante, nga ya papa, wa sinche ndisi ya sinivinyi ya hu, ni mirikuri ya roo, seya sakole raya, mirima ni mawialua, sinieme lopura mosario la wohira telani. Nte tushe ni atuani varaya, kumbuka kio wapanyao reto la, oro lelo wa, ni nkuma nila hu. Wika sopa weyo, rata yogo.
4: Hei, mno mtetuni muhumumu, yo kala me por ejemplo enonaka. Enona kesheni puruke hina hana mmo mumuria buriye humaposo mmo bemmo maposo mmo jahave e hime chinkulehu kune kitamiri natapari manishi wewe uo havo reta oreto nifanya heni okola va na panya cheye eskartavele chinichati antokovale okoloma orika masale va baba va Okoloma orapa baba ba gurukuru ni ipo sui okata baba ba mano vale hiano erita choa tanamui wanela mano ele tempo elela en nama cho hulela chia epuri ekuluwe mano cha khole kuluwe ye baba baba poso baba ba pumphanya chikataka baba ba mano vale erita choa tanamui wanela puruke khanni kuitari Mano ye chote ne ye purukene wanana ni rakawira enama ye wakachinati enama ya ni nafashtariki epa ni tekela ka eposwele rie ni kuchakanto kowewe no bandike huma asipa babuburaka ba akulu wale akola wewewe okata wewewe mano erreta epi hinchu wane ayo bampanya huma sinipanyaka ni juwela kanashi nene
0: Mama Yo fen hinya babale. Ruñalo morro, wisa descartable pahi.
2: Ai kweli. Hala iba bao. Atu hospitali amira chaka mapunsu mom. Kya wana mirata iya kya hala chaka mapunsu ma ora minkuye ni nyalele huye. Chira ko kwa. Masi e huru na mabe ha chaka ala thwala kunyala. Ora walo ni mishera ba. Ona ka mirban motepa ka ya walo ni mishera. mana kunyala khuno cheka khunyela ka mapusu mo vira vira u oreto la khwate pola khala iba ba mana inyela ruela twale ni rani nyaka mamwe ni ka thala cheka masale miri ye na rumara le hele se pusu ye chuntra ka chigala ka mamwe erata phinchole hora biriye wala ni ethuye mkuye chiri pusu mwe china khanyariye pula orupe pula ntakomikano aba masale ni muriela o hikhuva o hira chai o buriela ntakomaliha Minku china rumo mwe kachinona lima kachinona yita hinna vuria masale pa ho hikuva mbakalo vuria we pa
0: Siso ni mpoheri yani vanela ka mahawulwa na ni orata wa kolera ni rira sina kusene so vya luwa mirima ni oraptea ekumelo ona mapa chirbia we rati wa mkuha mosa rati Mosambiki olakanyi hawe wa wiwa wirane leke maswana mawani yala okaliheriwe ni UNICEF wiriliwa ka Wakuvela seyi na shankia ana mawani ntoko ireta seyi ya ipwepwete hata iye sa ipalua sa epatu maulimu nkuni. Kwa suwela wira mohinya mama ewe, kala ile ana muteko miteko sekumi ya nivira vira maporo ni mumbria himye mikecha mpeani anahela mumurete maasi ale atunakatua nikala sana. Yo hiru ana mawani nira lingi dikidua ohime ipamporia. Kuyale moneke to anika oreta yogo, no mala unyueliwa, oreta totonte pawe ni tutinkiawe. Nto wa mone lwa nyuare erela, ikume lolelo baba wa mandabula sangu okelo miholo. Iresa hii, kwa mwheni yoro.
2: Apo wa kwa kawo, kakishive la ya kunyale, ahokolele toko vira ya ba. Mapusu mahelache basao nradiwa, nini kalora tredi. Ninyele ya kolomo helacha, mithale cha ye mura ni khale go ratela go ra ya wala ni mishara retre kha ba phanele le kuvernu ela pontero makala u vaka cha povwa wa bo hinte go bale ya na mu anwa lan retre ni nyuele wa ne thale go ra a wala ni vaka cha ya phelo ni vaka cha ina khavara ri kela wa go hospital ro e hura na wele mira dira wa re ya muru ina hata ni haka ekininu e kha ni chuela na nkhwasha ni nyuele ke no peria ka na muchinu tene a khala po wa khwaka Na wanadia mithale wa ninyo ura kuvernu timoni vivakasha mu ninywele.
0: Akina ku tia o mukalwa wothene alipi heru hinyo so wothiwa. Wao kasa kwaya yirilwa kama oneke ana itukwa leiwe ani bara spiritale au la sekretara leiwe yai kana yaruiwa shukura no hiu wo hiu reta weiwe. Wan muna mapamu itu sene se yokini kumela kini ranea.
2: Kala tiba himya ka ba uro na mira ne aka o wan to ka thu jo ko le ra yo ne na mira la ka skerta ro ra o lu thu me ma fir me ro a ura ba ke mu mi shara ra thu nya la mu ba se me kron la ka ura iye hi ano vela vela hu ya ni ko lo mu ra ta le lu vela vela ra askerta ro da thu me ma si ba no ne la ka me kan thu me ya ni lu vela vela ereta ma ne ro nya la hi ano o hi ku itari o nya la hu hi ano hi ku itari Tina ba herre ho chikui ho ala kunyali ra bana shu dari khira awera wana le reta paroni mi shera nkwantu kan khala yena shi
0: mama yo kale amama le reri ari ba yo kale himali ya dishkarta vele iru hai wiru ba mone ke we hime ne o
7: yana dishkarta vele le le ko rupa ku sele liya ke le le ku mphanya le protime ne ke liye ta mela ke nkolo le ko ruwana wira muchaka yo nyalele seni mwani nyuma mari ha wekina Nganu nakin kala les karta bele yo nyale le he ni vati yo ner le nyamas karta ra wira anani michera ko lera na ro onyala winyu munyala onyala ko kwele le lova wira ni nyala onyala muchaka mamurani mwachi chara les karta bele eli sumwe papa ki para la tho liso o ki para rata chen wa wa pusu na chimyo na mavi wo mtilini wo Papa roku to nyera ni va na mwira ma mada ayot eli su choten chinkeli apu su ba ba vale vale rata ka hiti hinni phanya ko le ro vale unani phanya papa roku to nyera ni na mwira ma mala ka otal tila po wanya ka nonno onyala ka hira kan ina mi cheria ani mbi cheria na nyala ayo
0: Wana mavi uo moro patuwaka ilu wana mavi uo la nitusena niwehwe nina anovari hai?
7: Meki pachara le uiwa kala kini kayari yeru iraka na mavi Ayo toko mavi ya mungelia kihinchu walaka Kwachinchina na ya.
0: Ntompako lwa nyalo ona tibelediwa pa. He.
7: Kwachi ayo tente bani rali ana mavi.
0: Mm.
7: Mm.
0: Ah,
7: ota pula mavi.
0: Ya ba he microphone ma ya le okare ni himi ya la.
7: Ari
0: wo kala tamuro mo kenanno. Yo lutu waela. Nga ya mai insina.
8: Ayo non china non ne ke khai ni bahia.
0: Insina nanyu toko.
8: China na kamiano hamita na haya. Aye machina alale ke khai. Porque ntumeka nkhuman toko ba wira ke ndropu so. Kapia ka na mavi. Kuraka eh mavi ayo tipiri hiya yeyo. Kuraka vai kuraka ari mavi ene wo. Bale china neno khalo na mavi. Mano kuraka thwa chimya teo hito wo. Kuria ka ontapula. Kuraka o ontapula para wi hani ontapula ra chai. Mana kholo ma phaya mavi na to kutheri ra ta chena mwalia to ni. Nyungu pali kura ela necessary ene tunako ne re piore. Yuma mpia ma munrana nya ka munrana nta ta marana nya ne chokra ka I ma ne se ma vyana kura ka mira le kura ka kinu ta phula nkhala ka chira na yo nta phula
0: nta phula
8: ai piye ye ma china wa wo ona nyoto chari nyoto ba mala ba wo athia ro mala sini hiano ba na pia ba le na phaya nyoto chinera le ba mala ba le chokra ka I eno wa kura ka na ta hi nyotwele khireka se kireka he nile ki hi no wa nyotwele khireka o ai khireka malole balona nyoto we bale khireka na nyoto para sen khireka cha khale nyoto khala iba ya rita kwa nkhala kona mi shiva khireka ei munrave khireka ki ndona mi kwa phalo verele phruele la khireka man simichi khireka la pa mi chi khireka mi chi cha lu makachatu nkhala ka cha bale ona mi chi ai
0: Inka haya orero lo bakole ronda bula hula olelo mai bana mapava kahiya no orero ni makona maparwenno I distritu ngulo kon ne mosa sawan pulanno to makeli wa kuma mai sembra mutano bana orero lo bakole ra biiro kona mapava we rati yeola bana mapava oro tu oro wa halua ni orero bakole ra koro vira vira kwa mone lo anyunto kuma na mutiana munikala na mapayola onyalo wo Oni himmo wo riziso yore erlo baran ni irwe hai
8: yo nyala non nor ne hununno bala pere ni chupuele porque weano uchupuela no upuele bala pere uchupuela pare rale ora hiano ba khabaton tuna humirla ora nyanyu gika mkirhele fulano uchupuela ora masvachi rale akaya ba na taki hokole ke bare thikina ela nakhalan deti ki thipele ki thipende ti ki hele Antes de cartaba el tipan liti, uisa, ugusa gayo que quiste la cava quite el valo chuela vera, vale que te vale más de que inani het vale, vale o reto le vale o nabu cua.
0: Asan, un tañerie, ecarumele a yaliter comunitario o mureteolo ni paña ni ajo, anamapa va, un cajaya, un sinanaya nam sinaloni. Ni wirane hote mahola ni patiendeha vanila ni kilati kiruba wolu wana ni oreta wa kolera mapanyi riwawe ni masake riwawe no hinya wawe rakahiyono wana maparwa wapahi onewa kamelea mpairu kama saka mosa wahaluwa pahini disinitu sinda kusampula supira kamuloko ni mosa upitanya ya lawerati erie hai muteku ni varaya afalume ni olu ni variwa na mahola le amawani
9: miyano nchilenaka vito risaiti mpwete que líder comunitario humano ona
0: humano ona
9: ereta o kolera ereta o opija ponyeria o nyala ereta o kolera o nyala preciso un cachopa ereta o kolera kirorobika rica o con himere kui huiraba vanirenyuaba ni hane ereta o kolera kankupali Nimuwa mumpalo mwana. Purika mashuwe reta nko wana nkunya ubahaka we. Uyula okwe. Kahale kinani. Nita reta okole rapi opiha.
0: Nivara ya mawani mu ya lile kana mawana kwa yala. Sa kumbele rita ntoko se. Ndi uroka wakala mwama kasa kandlia ya kole role munamapa mumu. Waira rilo maizu nipara maizana atuame mula. To maizana uroa mutano ba onatika to haku.
9: Nahani rachau, porque mwen churiba ya havo ya kwecha ya na chutari. Masi ya kumeruele ya walele manifesta sawile virakele. E projeto le kia waleto. Pano tampe, mamuromwe, nanya onyalela pirale ni phanya ke ekolera palena himeria na wiraba ni nywele masale na phala ko katha watamana na babale purike mwe chini kathele huye ma wari sapau wari ser lese chin kathele hu jote chin kira thamashini mo mokole thanna buria ye wanno orucha babale watamana wari pusui onyacha então ie tu yo pindi panhe ko lera himani humu na mana ni hacha ka wirwa ni koso peke khanin thunela na khani wana na habe in kupali ni ra kuma na ka wo khale sal vera je ban khim pe ko lera pura ka anamu ratela
0: asante ikina kusene sinshen kya murethe ipamphoria yese ni himma so woti wa wirama ne kono misi wa ko lera nka ha ma pamano na ba munamba papu mweradimu
9: Wewe irati mwe opia yo himi himi yo. Wiri ya edo pwane na alava no kela. Na kuwe ya. Ni nisalu machayashi ichamo. Hii na himere wira. Hii kanna mwona ntuwo irale wira miyo kela ba. Nito nyehere none. Kanna tumona. Kanna tumona hapa sarale. Chencho ero himi himi ya. Owa hiya nretele ria wopanya tu yo. Okwata nkuya wopanya. Omara omoli ya ka. Opanyia omanakachia. Opahia wivia. Entinira nea.
0: Ayo. Nimpa heri ya nivanela ka soluana ni mapatu ulua ureta wa kolera. Ise kihelo ni sikandia huuva rao urane lao pelawi. Nasa kiha mawani. Ana maya lawe arana naka naba pale. Eli terkumuta rumano nannu. Iyo kala heri ya ulipi heru hinya. Na venate kinikamutana. Onyala woluana ni... Yes, ni wari hiwa anamane ye atishkartavele. Namuri hila siwa kasala, kasala, moropa hii. Wari hai mwahola.
9: Ekweli, hii natotele cheye shkartavele ye kuhelpuchari heke pasia. Na kola na chako, okola niya wewe murole ulipane hulitetio laba nirelia na maviunde. Okori hila chia wewe, kela chia wewe. Pano, nyenyu ni himeri aneke iya... Wona kahin ukumiha kama wanyi hitu chota khala pararana tha murehu waloka loka Mashikwanachi vela khankupali purkira poela namana ni hurani manani holokiha akina kwa khampha vela akina kana apha vela aa
0: gaya papa Eli terkumitari una niña wiriwa Atuwa lari matarumu Akala kina kandra mwono mkina kena kena mwono mkina Iyo kasimiri kuntuko si iyo Iyo ntoko na wena mawani Muna mapamu Esheni Eni varea
9: Eni iri
4: Eyo piye yonhimia Eli tereva Puruke Achina kumake perikata Wewe uwa wakunya wiriya epa Maati nsipilizaracha Ana mawani Mwani yaka serteza esapau uiria va epalashtara jimpake huya mawani mumo mavahike navahike serteza esapau maishi nana kotia uiria kanimpela mwani niwane laka nahele maasi niburye mano epara unaproveta rivaba makwelo mkala katihianu mwani humu novela velacha Ala makulu pariala ni hole la la la. No vela vela.
0: Akura nkure. Gaya mama. Wai wana urukunduwaru. Ni resa iwa. Ni mpajiri kumuhaya wari kivaloke. Okati wa masha masha yame.
3: Maru kivaloke. Wawa himia papa ala ura. Mkala ura tuwa mawani mo. Ana himia ura kuhole. Na wani ya kwa aji atuwa ya kushi ya andesha. Anamana amantari ya ura mwamantari ki apa ovu kwa aji na kusera mpotono ura vanyu maoni wihera kuhole rava na wivani na wivani yore kwa aji atuwa ya yale siyaka jituwa ya purujia atuwa yo kuyo kwa machaka ura hii mpotono wopi hana mpotono lia mano hii anu kukara kwa kura mkura ya mwaltea wukuo to en loka ilapo sempera ukara kaiwa hono ne
0: Ni pajere kwa yuto nonere kwa mukiseria, watu kwenye tike la yuwe.
10: Awa kapepe.
0: Kwaare kwa loke. Akara rotu luani yuwa mayale, na mayale alabula. Mwolu mwakanda nyuhi yawe radio lo hithinye ki mulela anje na hala yetelaka.
2: Mi kinawe kila wira maani mo ninyora tuwa ya wabale omo la yani wanila mapento orera ya wana sardezo sabau tambayi himi ya wira maikane sabau ilela nyake ni dora nukushiketu urele kusefaka kianya wela waikane mele sabau nira kuwira kinawe kila maani mo wira ba Nikaso pekejisha mo ninyola twa abalo hela mashimpus eleshe mpusu monradio ni womulaka yawane sabau ni leshe lela sertezo ni mwakeleleke bana ya na thari hela no na kereta yo shikina kuyo charo khalaka wira u shinini biro tuli no masa khaina thari hela
0: ay murukoraka ay mudu thole mani mana yo barki bado kenir ke hai
5: Me dampe gina de keda kajara ka jammo dampe or gina wa gina ko dampe latroi kharana ni shoro magale ko onyela balasti gune kina ku nar hela ni sho ne kuna magala onipinya rata din de pa ji jammo
0: asante edike rekwe ne ero ka phani kama ya lava gaya va ndora blasa ro khadiri wore musaba ka thiuni mashamashyaka ya khandya nyuhiya ni hala netela ka tivi o khale muna baba mu mano na mu hata mwera timu mothene na miro wa pahi rowa wa halua ni rguria ka pahi mpaka o miroti na mpaka o dinepa yan lenda ni maproma kina kwene ni wa humradio
2: Nama operer kami anak mohon uten, okun mohonna, orangnya otro, aretiru, anamici, alesha miroti, atu uten ni mantarehu, bana mapa bawa, bakhala batistiri tu bawa, nikah sope muncak akan nikah sope, ni nyuel uitanya, uinyalella, nikah sope, ni radia balu orang ni baraga fulano, khala fulano ayo, nihira. Kulia kawa na kwapela ka shoro era yo bano aniwa nile yetu yaya makhi mishoro ya koromo ka balo ni ka welaka ni nyele wira purka hi ada system yo owani yanto ka etu yaya lesa muskataro ra hamu kunerege ni wira ka anu onu mapelo kala muskataro onu mapelo kala certeza makhi mishoro yo chaka be khaya wo ni ria pitima une shawo ya ka be khaya ni nywele na cheriyo kumi no peria ka bana ma anu tena aromara shara khumana yo troma no na na michi nikaso pena wan liya mithale ya ni nyelo khotra na tar hle ga hata meskar taru na man taria meskar taru baro phelia ari paro hiero ni we herra mapai romo tene mammo kino peria ka tiyo ma firme roale ire liya bale mapusumme i hieto akole mo ba ira ba mirata yo ari ba mapusummo no vela velach ini phathara trela ba Ere rata opi hak hit ni ria. Eh kena menteri hola kena ranu hospital orang gina kah hit ni ria. Wa kalau mau balik balik pun tu pun balik awas ni neu. An pencu orang cewa orang thali orang la pemoni haya ba.
0: Kau syukur la. Kau ya amai alibal alapun letin neno. Mau lumaya. Muhalah hinyaka. Anuah miruku.
8: Ni anak dona la gua miruku jadi ceyo. Epiru thari hela. Mama muhimela ya kunya ni wale pele sawira nya kunya male ba mwenti minzar ti ma himera chala thal man firmer wale ahla chan thali ale mani continuar tho etule ki hima man lopana mesh mu completar no me mesh mirmani kala ka chena we ko lera ki hima na man kanule a wera to komu ki baraka chala le baba nem bala pena purkeny mo na kar mure ya ka mu hi baraka cho mchuela wera e da Akili karina ba owerei panle pelaka wira beke khai pairo chote ne sonte ni wale mwa hola ni khapelela ne eskarta bele nyie nye lieva a hiya ka ba melo wichi su umma mala polo wale hulo walale mala khute samma chon ko hiya bai ona michi bomany boner la vichi nye nyura tin rehelal en kwantu kumani bai ba wakriko Kihe pairo ya lapa hivanyo mireva ba mkole mpako tiresawa wa partitu ba ba Mwane monta uyo shkarta abe lekine la ba mireva rie Mwane monta kirke ele piruwe lela bafolea makuru barupensa u baba ah, baba baba namira na tanki mira na tiela cho mame purcha purwa ko operari rim phulani mwem kipachera veke la karu mo yale onu khale ki khumelan onyo wan wan nan operar hapo yon kala ku hu wo ni re wa bi ko lo pro nyalia nyime hu uta wene wo mara ka ba ka rwene bi re ba ba mwero bafolea ba bafolea tantachi Muere en Paco o tiresan provinciales, o mawe gelatuela, no mano macurva rimue. Namuera quimira to. Mano me pinuo perrea canuira, nuana tua la cave parti mocha. Municipal o anipanya que no. Purgatuana, cota ura olimparmi. Making a cola, making a paya escatave, le vale que namaradem, maki hova, inatota. Inamole hipamot hipela ura esakia perigo. Mas se van querendo, van na rento que atua o oh, não controla na muito pé. Mas se vamos recuar na loco o milan tu o ano tu o rio riaru, quando já recuar, não pia na pia o na mavi o ele leva corta para o frico, farduela, bem na papa, mas na o mantario é riau, canim mantario não vai não é possível agora, nem Hinna mona como se for se tendre na hora vamos fazer isso um pouco no limite. Mano na minu a mantaria ca nem mesmo me anda maculu pela lala na helen yura masuka capo wow ma mantar que o é tacacha ma wa aquela pusato a mano mamãe depois na tela e andrima que ani panya hiano ana manja nyaka wa na cabeça comendo oposto o eu vou cagar que falou no ano de chay espera Eyo en nirero niria mwalaku onlia bantholawe.
0: Kwa shukure.
8: Kamwehi ya mahala.
0: Ayo.
8: Ayo papa ba. Bore ranyu. Kwa tiki hedela si winko wale ya wakua nyaka wakanona mavi unka. Nana. Nena antapela nivali ura. Mansalamu wacho. Nyeracho pura anona le mavi. Wana yukuchuni hini racho. O pronto que era secretária pulani hiani na tiene. Já mavi ale vela khava okupa tho. Ala ma ba hakaru siwinka matata ni waya mwe amwo kunyene. A secretária ale warle luva. Ale wela aya ur haya ba msempor. Untana kina thore haya wo kera wa hiba hiye luva ye we. Ala ni wira ayo haya yale. Lo sona bale ote sene cha khol ura ha vamos control. Ila ba pap.
0: Asante min kiri washkula ni mama. Kahaya ya secretária atukwe evito tu vane doahu la evito ahila so tene sia sila bulu evani la bunliahu barik valo keni re hay mwa halaka mwa hala hinyaka
9: ni manani he ko opale lugari thipele ko ni bulisere ke ndatrina iyo pani re munta nani phany horeta yuni re retana wi hie re ko ko re kimui hie mala ko hi pan ni lava pani re hi khani lutuwa te ko la navara na khanya rihana Ira kan khota khoteke antuna watunaka pani rohi khaninwela teko la puawi hu atana hi mere na khalaya hi mere na putule na naka eki macho ma hu kwa nala pani viri kanela wa hi mere nuka ni munchuela ni hi hui hacha ke ko le ra uni hui hera hi hi khanimwa ne ko le ra pani re hu khumele lo ba hi teko khaninwela bo hi mere ana e pabani manani ha ke khali hera ta injieni en khala thute no We want an amtetura, a twitter no more than on eto. Haninuel, Operigat.
0: Asant, Mink Rosh Querella, Muniwa, Sisa, the Lugumendria, Humvan Rahula, Woluana, ni Maseki, Lua, Retra, Wa Cholera, ni Omana Niha, Madameliha, or him was a wood, you and Fatulawe, or Retaniola, on an Emaha, Wovia Lua Mirimani Nave, or Rapea. On him, we will record Lua Mahawa, Matatani, Onana Ramu, Ela Dewi, Onyala. Mkuu wa msaada Mozambique pankao kaliheri na ni UNICEF mtenge swa mwalimu mkuni ona kaliheri ya anamani na reni Gildo Makina vamasana Hermina Francis wana mkumi heria araibu swamihi tutuki Henry Malakala Jamal Afonso Omakinani na ve Vitorino Kumpukani na malei hapari otandria mkuu wa msaru Nuwasu wa lawira na ve mapuro makina kwenye kamusa kamusa na ve uniponye ni haya Uvriheli wa kamukushanki kwenye la uonya la Kondere otravale lea oreto la Mtoko mulika niho Idistritu mloko ni mosa se provinsi ya lano ya wampula Soopka njiwano oreto la orkuma mwaisa na orwa mutano namkuluiru no werati omwemba omukovola omrupula wampula wene ni maporo makina kweni na viwaya wo ni wakati yo himia huva no onamapa kusa mimutumo sa o kalovira kutunia maha wa orete orola wa kolera nto tiwa vanyana huva nalabula sa na iwe ni riha njene tiwale atonya wiri wa onyala o kala toka liheri yaka o travalele ya wa orete orola onikumele otepa shwene eyita kwa herini.

0: Horata watoni Fernando na wiria naho masire na heta mkwa handro waka na rungo wini vale.
1: Nifanya na ya posto administrativo ya Namaita district yorapali watepasha wene mkulu tu mwa ombiawa wana kavo mawani niri aho wana mwira rubaila leneru nini iwa mitupi sivaka umalo. Oh, anya kulela ni ale hi ula ba. Kaya ko hanu hali.
2: Salama ka he rutu aya.
1: Ka ni kaya ko wani no.
2: Mashuwani ba ke mo tharamu loko.
1: Ayo hayo. Ken mo ko shila tore. Ko mo wani no ni ni kale ko shila tore no.
2: Ayo ni kala ba.
1: Ayo ayo wa kuta masa na ufanye wawe.
2: Ka ha twa kuma ko wani wo.
1: Ba so tene pa heti so lo ka tsorera. Manu kilevele liweke uruwa manu onoro na nyakulaka wanya kabasheni
2: matumika pela tu atu akiweke lo wanya kaba
1: ayo hayo sina na ndiwe sheni
2: tenu
1: tenu sheni
2: mwana na tudaka
1: noli
2: malesha na wapileti ni shanuari kaitana
1: ayo hayo hale karere unlale kaha kini hefaya sheni
2: ala aru mulu wala tu wale
1: ahe ilumu wale luena wapahema kelaka kikiriko heroa kale mpabela ya
2: kempa wabe kella mama toko
1: iwa no pia wano no pia bana ako hana ihali samawani wani no
2: ahe amara kata wawo
1: ahe ko amla mwala nkura mshiriva wale ono tekili waru wale
2: ayo
1: no to anili mangoro tano
2: Mengine mawortha, mengine mata pahe.
1: Ayo ayo.
2: Orate.
1: Atu nasi bala baby.
2: Mo.
3: Nani kala pahe? Nai kuri hani panya ho? Nai kuri ha pahe?
2: Yeah, teni nasi bala pahe.
1: Wapia kamuti bala wamala ni wasimana atu invara yamo.
2: Wamala ni wasimana. Ashi tiana wana tukulasa. Nihi na ashi lopana. Nini tukulasa?
1: On tukulwa sayi sayi atu matukule lwa ni hai.
2: Otukula. Nen tukumana neta ikartam pale nen mueta
1: ano kalo ka sabon le kobe ampela urupa
2: nare
1: bari muila to
2: nare
1: atuno wa ko urupa kini ma ha kala kani ma osela
2: nare
1: ani rasana barumpe
2: soito ragen rupa ke gintare iparatho
1: agri ma wa ha wa osela ke tibakina ka ko ha ka kile bele liwe ke
2: e nayo
1: sote ka saka masinka haya ka owani no tani mwi wa radio Msambiki no
2: radio Msambiki ata telefoni yako lami kimwata la radio Msambiki nampula
1: ayo
2: ni mwi wa na marakawo bahen namu hello warunu no bahen namu iwa tu
1: ayo ngaya ka isalamu
2: isalamu kimu kinabe kala mama amara na ruraka na mita thari watho mulako kinabe kala ni moroko raka Karasinta onkala okapo telikatu. Kenne bekella muhimaka eti. Onkala watu hamuleko. Kenne bekella.
1: Amaleliwa.
2: Ko amaleliwa bahi.
1: Aima emio hanon kereru wa shukorela kinapentela wi atui haleke hakalala ke tukulaka.
2: Baba kina halake ina ka bahi. Na mwara kale.
1: Ayo.
2: Kimutukulaka tarona ka ola bahi.
1: Aima chao chao. Kumala mata ni ka ken wani no salama.
4: Awani no. Salama tu wani no.
1: Ayo.
4: Ashina
1: mwane.
4: Ashina mwana komisa tampe. Kahikinu wani.
1: Bakani bakani. Kina atale ataliliwe bala nono warea wala mahawe bahi la pulimiti.
4: Ano mmagoto kotasa mwiri tukumo.
1: Ayo.
4: Bale
1: ntokampo nyo pulimiti?
4: Na kiakumwe mashi.
1: Ayo. Atu pusi kahimati atu pusu kala kala magari piva.
4: Kiakumwe pia mo.
1: Kankala wawani woni wete na muluku veve.
4: No amala mala ya ni kalamashu amala mala u.
1: Amala mala no.
4: Amala mala u.
1: Ayo. Mano angwa kuriani kama apanya thone mushire.
4: Ai ha waare waare mosamo.
1: Ayo.
4: Bale
1: akura kole bahwe anleshi.
4: Bukuwa satu. Anne bukuwa mo.
1: Sina naya matane.
4: Carlota Vasco.
1: Carlota Vasco.
5: Masi iwo ankala mya wa mumu ari mwiro mthamela.
4: Kene mwe ngkhala mumu tuku ya kiwe mumu kena nuwa mumu.
5: Ayo. Muthu yari we mya wa mu ona nuwa mumu yore rono nawe mutivi.
4: Ole matu. Kala mikere mwe no yari wate khala thoina khala kemvaga ne mta ko khalo le matu mun onni kirega latu.
5: Atwa mphanya ne mata me.
4: Machokwa matuvi kute se ni mphanya ho.
5: Ayo. Ndo tu ya panya vale ani sai makale loya animira no panya na tumiha ino pohiwa
4: wala wala na panya pahini wa ho no panya sa ko tantu nini tumiha na shile ana hu mkino la nai kuri ha on halo na po hato muluku onjara ni pia maka na mala to
5: ayo ba atu ya tumiha kamerere lo ya kantu miha sotene
4: nini hi ikina pahi
5: Wisukeri amiso.
4: Wisukeri amiso.
5: Wa pieka wa male ni wasumana atu wane tuwela no wala wakuta moso ni kala no wanyo ya pahina ya we na nawe.
4: Na gani ni tuwela pahi. Nya wore rao pahi. Na tunatuku mana ni tuku mana pora maha ni tuwela wa ila katauna kwa wanyo we.
5: On tuweli wa on tuku mani wawe.
4: Poti baba poti wa mana iwa pachenga wa pia iwe. Ni tuku mana hutu.
5: Ayo. Atu ya tuku mana kavala nira la vila keshe ni atu hikanle owera wakuta mosa kuma kavale. Ohila vile nena sona nara?
4: No, labula sapahimi hasa huto vane la saatia. Mukale lwa watokoni, moto watu timia shia hon.
5: Ma waha makuma somusi mwatani?
4: Kini wekala tiyo waka kusto, tiyo waka hamati, manaka ireni, telima, ansha, istaini, kelvi, vironika. Kina wekala ya muhimaka atina vashku. Manaka Pelta Eva Losenta Naya Katinu New Mike here. Nimbe Kelayo Manaka Shershiu
5: Tanya we are in Yaya
4: Sulaka Uambalito Ramatani and Nimbe Kelayo.
5: Ahakelo Sulu.
4: Miwa Kihakelo Moha Tersian Seto Nimbe Kella. Erleti Telfa nawo nakawo
5: aima emiyo nkerere wa shukurela kinapentela wira tu ehaleke ne muretele wanu mia wanno
4: hino te po shukurela tu ete salama
5: aima siso ko vira ba miwo hanova
2: ta baba bo kalenda ga ba hinna mara kala ni khanne ke mundu shano ni himalanne
5: ayo ba to ni rihana yaka gabe
2: 14 ano
5: Mala nego wovira wo.
2: Mekin ni mushukira mala ni muluku tuwe ni himala ne na marakala. Ni khanne ke ni kweke tu ndrene ni shuntu na ni yala.

0: na khalo khala ka wire thiyo ni mwiro mro wela o khala wi o le liwa hatamzi utene ahimulela ka wi mama nyuma omuyelela o ho kwa khala yi onu murere aswe liwa mama kakandi ayo
1: o boyo mama ulangilale
0: kurukurere ya kupiria ku kilathi ke o khala ke thiyo ni mwiro mvara kwira ka putu nito unla Norunte shunyu yoka hekini ntuna huona kaikwazu niseyo Ya kalawe yala nikala niwalala kalo utu puleliwa enaye vaka wiriwa Ya hile iliwe baba wiriwa ntomeke nkala wera kahai Mika harina msuru kumo sayiruwa wikirimkirime romu lakela Kwazu nino utitimihiwa Rata wa niganovu vamosani Ivan Martus masinya enakushireri hanama ne ikupanyeriaka yisinlaka maha wa makalelo aniviraya mapuro anikala niwaya ya kalawi anamanajikani mniviri hiwaya sinonaya siniwaya sinleliwaya otanyiwaya